adia da chino na wo sibe bibino na wunyo shei na sanye wo mo nipa da no na wo tumi di wunyo akoba bi sa wo be se no sa ne nyame be se wo e ka chire wo sa wo yakora wo sibe bibio wunim kwan ya ese no si ade banche ne ye ye ye di crazy na ye wunim na so wo se ne bibi ye na so durum na bia wani pre wunyo atu se se wo tumi ne koba bi se on se eh wi ase na wo koro no we are ready as no as no me is an onya mi aka mi wuni aminyo mi wuni aminyo isai

ni onyame na twi di onyame aka fa ho na ebebe en fa ho o hawo ni adwendwia onem sa onyame etimi yi Joseph efi efiase

mama tie bibi bible say e kwai bi wo wa e tini wo ni pa ni so na ewiye no e yo wo akwai god of war and let me be so say kwai ben na wonam so e kwai na wonam so na e tini ana sa e tini bible say all man so kwai ma bi yo nemo banisa arena dey.